0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa e-pace na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!
3: Definitely yesterday, once more.
4: It's so good.
3: On MOR Classics.
5: You know, the classic stuff.
6: Classic oldies.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Buti! Bakal! Buti! Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti dito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jog Toro, ganong nagadapada pa mga kagbata, nagpait na maganitan itong negosyo buti bakal, nangadapad yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa tua. Luhoy ka naman, Kanor. Wala na nang ginikanan.
0: Hunya, huwag ni kanan, kita na'y mabaguan ng bata. Ato na nang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nanantagiya. Sir, maing adlaw, sir.
0: Ay, sir, maing adlaw ni mo.
5: Pongchwela, pongchwela. Oo, oh, sato.
4: Amo ang palito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O sige, ako baligyan mo ako bote.
0: Ah, sir. Ego na dide, among palit ana imong mga botelya. Kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitaon na, sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko, pugi ko. Muna na ko ni botelya ni isikan nino.
4: Relax naman, Kanor. Istorya natin maayon eh.
5: Nodel, nodel. Kamu awa, kamu malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, piso gagmay. Okay?
0: Okay kay tanda. 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ah, ako dili gusto. 50 centavos ako lugi business. Kamu awa, layas.
0: Tanawa, kini malas na noong taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bata, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wala man ay sala.
0: Kung sa'yo ay sala? Nagkuyog-kuyog, tanawag hindi malas na ato negosyo buti bakal.
3: Tatay Kanor! Tatay Toro! Nagkuyog buti na dagan! Napagin makapin nga bakal!
4: Ah, Jinjin! Asa mo nagigan?
3: Dito kay Uncle Kinchik! Naluhay manggod siya! Munang yatag niya sa kuwa! Babay, Uncle Kinchik!
5: Babay, babay!
4: Oh, tanawa raman, Kanor! Swerte lagi lang mataas to, ah!
0: Daan palagi ko, hulog na lagi ito ka mataan ka. Una ko ingon ni mo, Toro, kaning bataan ni, dapat ubano-bano na ito ni sa tunigusyo kay suwerte kayo ni.
6: The year is 1966 and this song is number one.

0: Langga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud ana mun sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?
2: The year is 1960, and this song is number 1.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Naglugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mang... Kanor!
2: Mang Kanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mang Kanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghan-daghalin ang atong tindahan ron. Ayok sabas sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano day, Mang Kanor?
3: Basta ayok sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga perti kalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di Mang Kanor. Tubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, mo plaster na ko na imong kulob na ko.
2: Kani Mang Kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manunyan yung kumisang imong pahumot, baho kay ngaso sa motor, pero okay ra kain ako na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan yung kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ninyo mong hilot ba. Kada, sige diha na pita. Kada, agay. Nilubong naman yung mong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, hinaya lang.
4: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
3: Pandamay, agay ako kasawa. Ay, darling, wala yung sa gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
4: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si Mulikot!
3: Darling, mutindog kong galit!
4: Agay ako na! Nipinag kang Dorian, Kanor!
3: Gagaban ni mo! Kabalos ko ni mo!
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila sound.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
5: From the year 2000.
8: MOR.
5: Classics. The 90s.
8: The 90s.
5: The 80s.
8: The 80s.
5: To the groovy 70s.
8: MOR.
5: Classics.
9: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
11: My only radio.

0: dong, uban ta sa Red Cross dong, B? Ano man, magpa-blood test ko dong, aron makita ni mo dong, na type pa ka.
1: Ay! Ana!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Paalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkayag nga may matawhay nga panghuna-huna kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan. Iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyong minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yara man nga lulubngan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly-curly ang buhok. Ma, kanila nga ako ang Barbie.
1: Hoy, makit-on gani kasi mong amahan na.
0: Oh, apiyot, anak. Usa man ni mong paliton duwaan. Ah, panamay, nagunit ang Barbie.
2: Bang! Ipusil na ko si Barbie. Gusto kong pusil-pusil pa.
0: Kanda, lalaki dugay ka nga apiyota ka. Oh, sige. Usa pa gani mong paliton. Tungin mo na gibutang si mong dughan.
2: Oh, dako kikag dughan pa no.
0: Nagdayot na dugang bata ka ba?
2: Dili pa oy, sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
2: Si Dina.
0: Usa.
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana Diyot. Pareho yung tag-type na si Darna. Darling, ang bato!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabay.

0: Diyosa! Kiss ah? Si Anne! Kiss ah? Ako.
1: Wow! What the?
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Hinungudyo kayo. Tipos ang manirado na ko sa dahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo!
2: Ayo!
3: Abay!
0: Magubana akong tindahan niya. Akong tabon magubana.
2: Awa, milabot! Ayos sa panirado. Kayo mag-inom eh. Papalitan may kilim nun.
3: Nagdali! Nagdali pa rin eh!
2: Pagdali!
0: Oh, tisa! Pag-unos nilim mo. Mata pa kayo mo magtonton na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
2: Hoy, tiguang!
4: Eh, pagbuot-buot rin ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buhak.
2: Oo, dili ka lang mo ginikanan!
3: Han, kaya mo rin!
2: Papalitan na may iba! Naghahalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Huwag ilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyong isugi-sugi ha, mga bata, pag-aray mo. Kabalo pa mo nga, disuras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda.
4: Walay likur banda rin! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
0: Kamu mga tawhana mo! Ikaw! Pila ba edad ni mo?
4: 38!
0: Ikaw! Pila edad ni mo?
2: 45! Unya! Sabat!
0: Panabay! Mama mo nag-ingol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam na ina!
3: Magal! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito, diba?
2: Sige na! Igawas na imong ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pa tayo kung darating ka ni...
2: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
1: Maride!

0: Loves, panang late nga mapatay ako, abi. Maano ka ayhan man?
1: Ayabaw ah, mapatay man eh.
0: Ay, nga aman?
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang kalipay, no?
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Hey, mayong buntal din yun ay!
4: Pagkakamor, ganina nang siguran si Sir sa iyo. Late kay ka!
1: Late ka!
3: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
4: Nandito, nag-CR pa ba?
1: Pagkakamor, late ka!
3: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak.
5: Maganon, ganong late naman po ka?
3: Anak, hindi ka malit. Tanawan niya akong kachatlo. Wapa kayo, nag-eyeball me!
5: Kapag-ahagi na yan, no? Eh, napis, hindi ka mang ganon ba? Hawag ka mapili.
3: Tanawa, tanawa. Okay ba, okay ba?
5: Yes, kayo okay kayo. Okay siya.
3: Eh nga na dapat imong checks. Delay imong checks. Mura naman imong mama.
6: Oh, Kanor. Ganong late naman sad ka?
3: Madami. Si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Nisunod na yun ko sa trabaho. Bisaglain ang akong paminaw.
6: Ay, sos, Kanor. Pakalintura-kalintura na pugang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi. Dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina. Nagkaroon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
3: Sige ba nala? Pagpakuyap-kuyap na lang ko. Aya.
5: Wala si Bang Kanon, nakuyapan!
3: Dito ko maliho, karong di malat na.
6: Kuyap-kuyap na'y kaniya, ha? Ani ang bumbong at naka ng init na kong kape.
3: Kaya-kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.
7: This is what Classic FRC is all about.

0: kabalukad doon. Grabe ba, wag yung kumusulod sa klase na ako ba. Ano man, para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
1: Ana!
2: Now playing
3: Classic FRC.
4: MOR
3: Classics.

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin daso-daso kanda lang para makagawang dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Isabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakad na dalo.
1: Idano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
2: Abaw, pagta.
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit om kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yan ang hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalang deadbolt, sakop sa barangay Tigok.
1: This is the sound of Classic FRC.
2: Classic FRC.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang pakalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayog kalibot! Karambabot na eleksyon!
3: Dagli! Kung siya man ang kabanha manaliya sa gawas, doon na may nagkaguliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato din sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Oo ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao na korupto gayo. Ako, di ko maboto ninyo no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pweh! Ang akong katungod isip butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di ikaw sa mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! Maingat lang niya!
3: Padamay, panulungan rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! Nay 500 oh. Pangtuba-tuba oh. Oh, dira oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalaka sir, di ikaw di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw ra ko ibuto, sir. Wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor, ha? Oh, niya pa'y 500, oh. Nung aga na to.
3: Ay, 500 na, sir. Salamat yung kayo ni mo, sir. Believe yung kayo ni mo, sir. Kanay mong mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda, sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon, sir. Ikaw na lang yun. Oo, kagbuto ko ni mo. Di, kung buto ni mo, no? Dawaton ko lang ni isa ka ni mo. Eh, sayang mapuni. May nanay pagsundan-sundan.
4: Oh, Mangkano, una na miya.
3: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha. Number one ka!
5: This is the sound of Classic FRC. You feel

0: bate ko no wedding anniversary ni Mrs. Mo. Tinanong regalo mo si Efra eh.
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bauti, guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka ganyang ba na, pre. At sa sunod nga tuig, pre, ng plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre.
1: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Abaw, perte.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ingon ka, Dr. Noor, safe ang mag-calendar method. Anong nabuntis palagi ko?
1: Di on sa man din yung paggamit ang calendar method, day?
0: Among gibanig.
2: This is the sound of Classic FRC.

0: Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin ang sorry at I love you mo.
1: Now playing
2: Classic FRC
3: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlo pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
2: Karon, sulayan yun ako na kumotor kay bago ng ribor ni Bilidjone. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay ba si na-speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Bang Kanon? Mahunong, kini para ang chicks, kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musugot, sige may sakay na. Mag-chill-chill na, mag-stroll-stroll na, okay ba? Pabor kisto. Let's go.

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kanor. O sa may gusto ni mong order? Di man mo tingog ni Bayanan. Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot baka ang bisaya. Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gunitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na, Sir Renata.
0: Wala may kuyot sing mandiay. Bayre na. Pahala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko na may hatod.
0: Hatod.
2: Oy, kuwang.
0: Hatod yourself. Pahala ka na.
2: Hatod, sakit.
0: Wala may charing man.

0: You're dancing
1: to
0: MOR Classics.
1: MOR Classics.

0: sabi mo? Sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang gid bala ang pinasahi.
1: Oo, oh, tudla.
0: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang gid ang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Teka nerd! Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay doon kay kag-ilingdes. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.
2: Dance Classics! MOR Classics!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuwi, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuwi, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni imo.
3: Hoy, Mang Kanor! Imo man ang gihalokan si Blacky!
0: Padamay! Ang iro man akong kalip-slip sa amin akong si Baliling!
3: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan na pong kitanggag ang basura sa silingan ba? Lips-to-lips na ikag-iro ka rin, Mang Kanor!
0: Lips-to-lips! Kapag to naman sa kwa, buhalo kong hayop! Ayaw kong pasangin li!
3: Sumbong na ka sa tropa nga, mihalo ka kang Blacky!
0: Sumbong na yan! Lips-to-lips na mong luha sa iro! Dali dito! Lips-to-lips! Lips-to-lips mong Blacky!
3: Imo man ang gilipstulbis. Hoy, Mang Kanor, nganong imo man ang gilipstulbis Blacky? Hoy, Mang Kanor, nganong imo man ang gilipstulbis
4: Blacky?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Sana, kung gaano kadali ma-inlove, ganon din kadali mag-move on.
5: Hugo the more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Anong ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Ah, nak. Pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: More sa Gabi Express! My only radio plays more
4: sa Gabi Express!

0: call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling presko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pangtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tanbutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himuon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa eroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga manugtukap.
1: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
2: Hi, Mangkano!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy Good! Ihagragod ti ka, be?
3: Padami ka humot at ibayanan eh. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka ayo ka, Mangkanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy?
3: Makainom nung pagilikas to kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa?
1: Kanor! Unsa man na?
3: Pandamay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick, huwag ka ng mga balunan. Paborito kayo na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nun na gini mo ang story, ha?
3: Ayun, si Karinga, di akin akong asawa, diri.
1: O sa day tuyo ni mo sa iya, haday?
2: Ay, kanang kuan mo good mini, Mang Kanor, sa una.
3: Ay, huwag kayo lang mo. Hawa na diri, hawa na. Mag-networking, nasa ka ba? Di lagi ko makuha na yung produkto.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
4: Te! May baon akong hopia! Gusto mo?
5: Wag na! Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako!
4: Hugo! More!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, nagtirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Wala be, nakibulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. O na, lipay kay ko ka single na ko ron. Makakita na po tag mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong Darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, huwag labo sa tanan, di pa yung gwapa. Kaysa may malipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kay taka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niinom, maoy na po niya kung kauban din. Hindi na mag-umaoy yan eh.
2: O, cheers na Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! O, Mang Kanor, isa pa ka-shot para di mabungol.
0: O, sige, isa pa.
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan eh.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni mo ron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong Darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang na ako, nanuhi akong imulagan.
2: Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay. Sakit kay, dili, sakit lang na.
2: Mang Kanor,
0: dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili, dili ko okay. Sakit kayo. Darling, hello, Darling. Asa ka karon? Kita kami, emisyon na tayo.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Eh, pre, ganun kayo nagtok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, gwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yan may sakyanan?
0: Padabal!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: He's

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kag tiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kun sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naano mag-ito dili? Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita, gining na yung ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hurt doon na yun. Mupay pagpalit kagahapon. Isa ka butilya ang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Madungog-dungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ba? Bagutan na lang unta ko kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yan karuhurot na yun.
3: Subot pa sabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit na kay gikas pa ko? Tanawin yung ulo na ako. Di kagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid o. Di ba mauna yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog kay masulti ni mo maikaw ng pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata manok. Abtek pa yung kayo, bisag idara na.
3: Mangitad yung kagbikin kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo, dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma, bisag dire ka pila katuhin ka mupuyo sa buha. Kadigo kumpleto among pamilya ko wala. Tay na dukas ko, ha. Lagot na dukas ko na mo ugangan. Pwede ka bulayas dire. Kay gayon lang yung krimo po. Alam yung kay panahon wa, pantay lang yung ka.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Waiter, alit na yung waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Nga naman na yung burag pan-o sa man siguro ninyo yung pagkaong kay katol man kaya kong dila.
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa among trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatol, sir.
2: Abaw! Puwerte!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
1: Zero! Minsan numero, minsan love life ko.
4: Hugo the more!
5: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
7: Easy tickets lang.
5: Oh, di ba?
7: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

Prince Rue, aquí

0: Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangog.
1: Joke only!
2: MOR, good life!
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: He's

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky girl! Woo! Nabi ang ganda sa si Judy. Ay!
2: Ay! Paliyaw ko may tulitulong sa mga chichiria, boy!
3: Eh! Baby ang chichiria!
2: Tara-tara-tara-tara!
3: Kung mapitapit na tanong!
4: Ah! Layo-layo pa tong resort nga itong atuan! Woo-hoo! Hawit labot na kay Bobuelo na!
3: Woo! Ay! Hiliraan yung debiran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung headlight!
5: Hey, boy! Pag-sitbelt mo na, boy!
6: Oy! Sano? Pangatag po talag makaon!
2: Pasa po nila, oy!
3: Wah! Itsan ko rin pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
3: Alam mo na, sound trip na ko nila pangos biyahe kay Dagatron na ba ko? Lain man ang akong tiyan. Puro magkaututon ko. Hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga kong singot. Puro kaututon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan, digon? Pumundak na! Isabay na ko! At yan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
7: Hoy! Magkinal!
3: Padami! Puro nakahiring sila!
4: Huwag siya, Manor! Nga niyong bako, ma!
6: Manor! Nakatag man ka!
7: Huwag, Mangkanur!
8: Nagto ka, Guami Kaluhog!
3: Padami! Naka-headset naman na ko! Huwag din ako masabayan ng music! Dungog na ikin lang akong utot! Mudinay ko. Usay nang utot. Usay pagtonyas ko ah. Bastos nga tao. Pala utot, basag asa na lang.
6: Mudinay, bayod ka. Dungog kayo na mo.
3: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko. Ay ko yung pasangil le. Mubalhin ko sa front seat, be. Pamasangil mo ha.
4: Wow!
3: Anong matawa mo masin?
6: Magkalor! Nangin niyo bertag sa iyong lubot!
3: Pao ba? Pao na lang!
9: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: siya baka.
1: Tabangi ko mang kanol. Tabangi ko. Nandunggaban ko. Nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor. Call me a doctor.
0: Oo, Tosh. Doktor ka. Doktor ka. You're a doctor.
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: about Peptic Testimonial.
1: Ako nga si Merly. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una ba lang, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan nga daw. Ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko na sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo kuya kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo yung vote is Versace on the Floor. Dito ko gid bala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sa lagal yung mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako mali may problema. Sagot sa to, termino ko nagapamati para mabalaan ko mga title at mga lyrics ang kanta. Kay dito ko bala na-notice nga. Ang ako ng mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamo kitang salamat sa MOR. Labi na kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo ako ng friends. Abaw! Perche!
2: Bao Puente!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Salamat na humanadukog tayo sa kong mga report. Kapuyan ni mo sa bawang opisina, oy. Napainiformin ako nga. Mura man kong mamunyag, ani. Labihan kita kong ikaong report. Eh, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manining among opisina. Okay na. Naimyo na mong kusbaho aning ako utot.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Nice office.
3: And this is Mang Kanor, our staff. And Mang Kanor.
2: Sir, gawas sa mo.
3: Mang Kanor, bakit ang sama ng amoy dito?
1: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
2: Pandami. Nangimahulad yun. Ay, sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
3: Oh! Mang Kanor, pag may naman ito na humatong kalsada dira sa office, anong baho man yung opisina?
2: Ay, hosto, sir, naiilaga. Naipatay ilaga muna kung ipangita. Gani, ha, pakumawibitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Uy, Mang Kanor, piuwi na, ha? Kaulaw na ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot na yun ko. Panabi, nakautot na po ko.
1: Mang Kanor!

0: Ay, tay, karami blasang mo ng klase kay ina. Gitugloan na kami sa maayo nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayo ko na muna. Gitugloan na ka mo nga kung paano magtahod sa tigulang.
2: Bawari man, malam. Nahambala na gitugloan kami.
3: Uy, ayambot na lang. Kamang ikaroon.
4: Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung ulan walang tigil. Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.
5: Hugot pa more!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
1: Maride!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello? Kumusta naman itaw ka, babe? Gimingaw na dito ko na mo, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagahil akong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babes, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ikaw. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa, babes? Usa, babes? You like this? You like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanar! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nang babae na po ka ba?
2: Usa nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakang istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Igawang na ko. Sa pagtanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo kalag na ko. Ayaw ko nga na pag-istorya. Weh!

0: kaya ng problema, may ito nagpangasubo kang ginaw.
1: Ah, problema, gitbreak ka na gabi na lang. Kahit na gabi na lang, pirmi ka pang uhit, misis ko.
0: Ayun, no, gina problema, gitbreak. Nami, ganyan na pirmi ka pang uhit si misis mo.
1: Ah, problema, gitbre. Tako, gitbre, nga problema. Tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
0: Nahay. Abaw! Puwerte!

0: langga bar. Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!

0: Bayad po.
1: Pero yan din 50.
0: Isa lang po, estudyante. Nursing sa BU, kakasakay lang.
2: Ang kaartekan babaeng ini.
1: Tiyo, bayad!
2: Pira ang malining 500.
3: Sarosa na. Keep the change. Siman ini. Minababa pa sana.
4: Wow, muna sana. Oo ni Tiyo, bayad ko man.
1: Pagkukal. Pira yan ding San Remo.
4: Tulo! Iiba mo yan na nurse, kinaya na siman. Keep the change man. Galin kadlan, milwan pa sana.
2: Oh.

0: Matay man kanur, makatubang kong inday ba? Nervyosan man jug ko? Magkurug-kurug ko sa nervyos? Di na ko ka-explicar ba? Unsa may ikatambag ni mo sa kuha man kanur?
1: Mangutana ko ni mo. Unsa man ay mong gibuhat, una ka mo-explicar kang inday.
0: Aw, muinom ko sa katermos nga kape.
1: Pagamay!